0: la yaga wala yaga mala yala
1: kana mi
0: ay wala ada ana yaga
1: ay wala
0: yana ay wala yana ay wala yama ay wala yama.